Darah yang damir karo ialahangi sakama wal ocean day. Darol kangen nupkano lo ahel ngam takirang mai. Tetap tere nun mene tehem mak ne ngam takirang mai. Lekta hek yanhi ngam kumra an ngam takirang mai. Darol kangen nupta unho muwa ahel ngam takirang mai. Vami elye ngarete e. Munfo ta inrehe no mene tehem mak.

Better high-end tips hagapi ingila harap ay apply nub rules ay inre nub ta devti tahi ay kuaure inubla inre. Hoy ta hangi tere tene tahalil lang hangi din gaga ingi harap dikak niya mahuli at rahan ngirane hangi din gaga na dikak niya bandiness Matthew.